0: Bon dia.
1: Bon dia, Santi Augusto. Bon dia, Mutupaliaga. Ya Pirola.
0: Nasa mata ko ram la manu.
1: Ah, sa dinisinisya mo yung lokalidad de una tukwa ba?
0: Una tukwa ni vansha metelwa ya.
1: Eto na ka Mutupale me ki nono tukwa la e opito tu wona yang tuanda tukwa kol. Ero kala reta.
0: Anroi.
1: Tareta mahawa pola ba una kalungita ta mele mo na tinya kulela ko ka kuria na kole.
0: Anro kampu.
1: Ii, ta o. Tari na baku ka mulu pala ta roi o vitse ku ta shunyu iwa.
0: Ayo.
1: Ii.
0: Anro mo ka morati uni.
1: O mui wan rati un na kala ka endro kon katra mele mo na kala mo le ku ke non roi. Kende ro kala retra.
0: Anaba ni salamu manu va.
1: Na ke?
0: Anaba hani salamu.
1: Ai, o ka jara ke ka.
0: Amata telefono manu, amata mene telefono.
1: Ba ke o ma tra mele mulu palia ka
0: Ayo, ndo ke tunto.
1: Yo pa jera ken rola asana aga Claudio, Claudia, Inesia, Dinicia, Rupeni. Ken rola huma ka nikotro kini lutuli. Ta rola shipat hani tampe. Amu pale yasi rola, yasi. Lama ka silva taravesa, fanya ne wana kalikwe, nima maga mara sintoma, mulu palia ka rekani. Ka rola tampe, ay tivanshela, mulu palia ka putuli nruye. Ka rola tampe, terpisi hawela. Tarole ali no haji ao. Tarole tampe. Apo ni toma na nume. Amira bala. Ki ma di hoima tapa ke na ba mara galo mu paria.
0: Ire si iso. Amo ara dinish. Bon dia.
2: Bon dia.
0: O kumi aya.
2: A kumi aya ali.
0: Ah, go shele liwa. Van sha ne to mata shono wani u.
2: Van sha ba sin ro mata dar ho le na mana le ka tho ni rewi ro le kite ki ro ker se ki ka le ki ka lo ni tole
0: ayo ana ba ni salam
2: na ba ha ya ka ya ro ki ni ki e ka ba ha na ka antin mo ma tu pu ni ro ru lu ki ki ba ni mana ka aita ka ba ni ma ka de ni ta ama sa mo sa ru ka pe ra pia ro ko ra ka chu wa ki ma na ka fa chu tu Mama tomara sitimani, mama tomara andrera, cinco tenia babo, cosi ciega.
0: Que vas claro, tu coni, wa, dinish, dinish. Hola, de maestri, ni punikizi. Oi, raka, va. Como un coni, la va, tu masemelo, gato, mku, kutraka. Oi, que me chevo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nisa, mata, korami.
1: Ni no rin Mariano ke mero kurani.
0: Ono pana mo kala.
1: O kala ta te gere mo mo.
0: O thowa.
1: Vie besinere ke roko hondo.
0: Ashi ma tha ka bar ka ba ba.
1: Akinde lo ri al ton li.
0: A ko ne to ka un chereria.
1: A ta na ta mo sko male la.
0: Wanto, esa mana ba ar pan sho wi ole lo ba.
1: Ole le ni yo ba.
0: Mala to khali ro me lo ha na te yaru.
1: Pertama kalau guru yang nama gitu.
0: Wajah teratur, wajah teratur aduh paniti ki.
1: Ida ta. Masih masih macam mana mano?
0: Masa akan berkah nikah ni go?
1: Tapi nama kita netra.
0: Wanita metu dawai ni go, koran ni go.
1: Masih apa kita netra lagi? Rok hajuni. Kalim permirin nilai kara kan tu kiri kipuhe kemau apa apa la beko.
0: Maapu.
1: Ayo.
0: Nruru.
1: Ata mataju.
0: Ai vinyu.
1: Ah.
0: Ana bahani salamu.
1: Salamu kina bahani ni Adia na Hadia Manuele.
0: Ah lela tunpoa Hadia.
1: Ayeye mo. Ata ka kwale. Ka kwale. Na wake na wana lia Elizabeth João na na Garceli Varitu. Gumaga jogi Mariano kale gena pe ana givinyu gumaga Alberto Mariano Romolo kwe un manaka terse Romolo kwe u atelino guruo yana viviao altura yamanu kimale lava kwa mathe mathapa mpaka mahiku mahike na kono kwa manu
0: kwa shukula manu

0: ஜியா.
1: சமட்ட கோராமி
0: anata
1: mamestere owani masinkaha yawasha mukokokola waniwo kolanlelo nnonoshilwe nakumisa vashaleta matashani
0: mashiyala shaka vale vapa kithoma na mihokeresha iwe karoke wani vava ikalatikivatevava
1: amwetta katolika
0: ayo
1: anavahani va isalamu
0: isalamu sovakere yake navaha marikalava anirana makesiusenoskelishivake yashanalisinema vavinyakari vavo kavanyereke vavahanaka vatevava ensiu ishimina tusha ilsa vambaheke manaka
1: aro muliala tho
0: manaka seto manaka fani nao tomasheni ya gao ni nanara ariela na arietina tavne kawao kero kawa kama tumara shonale ama ama mare lia shina pa pelia shi atiyo ateli to na mara ya ama na mara rekarto kero kawa heke mulama kunirwa Jackson na mara we na nawe ario mulama kurwa na ntaphelau kunirwa karleto na mara we ni manawe unisi kavya kawa kero kapatkava he kapathane murationi anantenka kero kawa heke alpishu shuau ankala otipani vale kero kampane ke thompathane akonkala unirwa na hiloke natu othena kiwiriane worelava kinava isalavo kifovava hatianala
1: yerisiso bon dia
2: tia mani hale
1: koshila kai hale mana
2: koshili wale
1: mashiko hiya salama u kirwa kwa ratinu vansha vanro matranro keresha neto sai
2: yeva keresha iwe
1: kawiriane
2: le vive ke liwa huwe ana kampo patisiwa
1: Lini ba?
2: Tia vintiyo. Shonyo.
1: Shonyo.
2: Ayo.
1: Ntaroke la tula, roke lela tu ba ba?
2: Kendwa wa iwa. Nada kehera maandu pa kehera pa kunyatu. Kendwa wa iwa.
1: Ano pa maweno?
2: Ayo, kena maro iwa ka lehe.
1: Ano dini?
2: Kendwa wa tia tsanove.
1: Mweri yola, mweru uo.
2: Ay,
1: isuwa niwa. Isama nabaha nebanto?
2: Isama kinabaha yakala baba esterato niño. Mama akabate baba, tesiyo, shimena, tusha, nilsa, fani, situ. Ariete nana, ariela. Kama leliwa?
1: Kyo shkula ni mana? Quatro horas de 11 minutos, Panira Vashaka. Bom dia. Bom dia. Arimusha pani, arwa motani.
3: Haka kiruwani.
1: Nsina na yamata kwa ramula.
3: Nena na kakemwe aromakone, mkiniru ya sekunta Antonio.
1: Ala tata nsiwi.
3: Ei, anene.
1: Owa ni wa mati akumi?
3: Akumi wala hinkiru malarumi kinera kiwiwa kamashimu para kita melaka numero na amati ena na wani nguwa teri.
1: Ampela numero nani?
3: Amati wani ya na meliseti.
1: Ampela numero na mati haya?
3: Yena kena wani kiwa teri.
1: Iwa sulu haka
3: iwo.
1: Iwa sulu haka iwo.
3: Kikuna kena wani kwa nana barayi.
1: Iwa sulu haka mpo kisano. Masi nkaya, vanshaba wani umete duwaya?
3: Masi nwansu wani no kinyo keresa.
1: Ayo. Etikelo?
3: Masi nati etikelo kere vate vaba.
1: Ayo. Anama hani salamu?
3: Salamu kilaba hama haraka Carlota. Ndina nuduwelezi wa Emelia Fernanda nati kelanta nduwe yu ataka.

0: Bom dia.
1: Ndi pagale mwen teke nda ni mwen rani mwen te.
0: O, ka yin si wuwo?
1: Ka hi yo wa yin wana we.
0: Wana we?
1: Wana wa yin to ni yin.
0: Nto yin yon na tena raru?
1: Araru opo rani.

yoko hiwa hanera niosin sa waila po sai yanno sa Africa ni pala munisuweli he la posheni ya pachandre wediwa e panteraya napo ya Africa ya pachandre e wopo wa weli ha e panteraya waila po ya sa Africa iya tisoko hiwa tarum kalila nyona akula etimin kunirwa Nenroru hila ni nsipova, nululeke Nton lashar neke mshutu di mahumu maradi msambiki Ni himia varieru ya programe la sowake la samkureyo

0: Mokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka nna na pelo la pipi khala iza vale. E ho pela ti yo si va sha. Ke ne ko pa le wela ke nro pa ka ma pelo ya la ni hi kuna musi natali. A tapela wa ya ka ni ma hi ko titimi hea. Ke nro a wi thana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali. O tapela wa ya ka. Maria. Ma pelo te ni mio ki suti ha ka. Kin rume la ke hopa franku ni noche ni la wawiji weke wakuja ni hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku tini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavele ya mpitanya ke hopa yo woma nakala ke hope kiti franku nakala ka maje muyoja ni mwanyu kutoka tivangwira na yaya wawe mkhalase ke aikuruni owere avanchene vote pesha wane nyuma ria vanu mwirani ne hamela
2: Mo kala o haka e kanle tempanya ni yoko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni woro panyi hopa yo ririhiwa wampo hero maka wo tene ni tiyo siva mahawo ririha oni suka so tene sore era se hopa

0: Olelo nikirathe le umaha wa amiravo anche ene na hiaya uhusira wantoa na otoiwa asipa abaya. Ehina kala no makalelo akina aku ehina chuna uhusira.
1: Timwe mmo, hankoni ni wiria ne tiheni ya chuansuelaya sao hia uhufira. Ojompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruhanari hoye makata miho mokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isana naka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohonlo. Wakulaki ni ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makata miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yinlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawindiha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola honkala wapama
3: onna ruha ntoa wi na shkola lo onyo chompa so shkola onna kala uchonna haluchuli mache ya chwa na shkola kuya ufera oshkola akwe la jaga matera makina waje ko halu chuli enta makale lo mawe tho onna ruha we hai bhai onna kan ne hao difficult da de ho locha na chu makhal masuse da din ba we bhai o school ha kwa ha bhon re je tero makale guru na we folo leri onna kan guru le ta mbe ho ho we kan ibiri ga da ko makhal la phama ndona we muruma kwa zwe mwe ko school ha ya o
4: Onna ruha.
1: Unto atani.
4: Veye onna debo perder materia. Tambe veye hankala mulinya nongo akweye. Anna debo perder.

0: hawagaba tavi. Nakuma neva mwala na chale piro.
1: Ah, Maragawe.
0: Tape.
1: Viva kiokolo havo niva. Vanu waka akola ka kichamo. Nchavi naka nchinambea nthabagi hani. Nivaka naka manaka kwaleni. Vahiko okolo vila kiladea ka havo na.